0: Kaya nga dito sa Tree of Life, ganyan ang ginagawa namin. Ang binibigyan namin ang pasyente ng mga smoothies and juicing, lalong-lalo na kasi yung ibang pasyente namin is hirap kumain. It supports yung mga nutrients na kailangan sa katawan nila. Yan. And also, marami kasing nagtatanong, ano ba yung pagkakaiba ng juicing versus blending? So as I discussed that before, yung mga hindi pa ngayon na yung mga bago pa lang nakakapakinig sa DZAS. So ngayon malalaman nila kung anong ibig sabihin ng juicing or difference ng juicing versus blending. Sa juicer kasi, any juicer naman will do. Kasi may juicer dito na pwedeng gumawa ng ice cream out of the fruits. Yan. Or just juicing lang talaga. So ang juicing kasi, mabilis ma-absorb. Yan. Pero wala siyang masyadong fiber. Concentrated ang kanyang nutrients. And sabi ko nga kanina, yung juicing is best for therapeutic nutrition support, detoxification, and people with poor appetite, yung hindi nga masyadong makakain. While in blending, ang blending natin, so biniblend natin yan, keeps the fiber. Tapos more feeding, mas nakakabusog siya. And also sometimes sa mga nagda-diet, ito ang meal replacement. Yan, ang smoothies na yan. So, tsaka of course, detoxification and weight management. Yan. So, yan ang ating, kung gusto mo naman, kung medyo healthy-healthy ka at medyo na parami ang ating pagkain ng night before that, edi pwede naman tayong mag-smoothies kinabukasan. Yan. To remove yung mga food na kinain natin. So ano ba yung mga best fruits and vegetables for fighting cancer? Yan, yun yung mga tanong nila. Ano ba ang kailangan naming kainin para lalo kaming lumakas at hindi mag-spread yung cancer sa katawan and also help them to kill the cancer cells? So number one, puta tayo sa vegetables. That will be the cruciferous vegetables. It supports detoxification, helps protect cells from damage and also help to slow cancer cell growth. Ano ba ang cruciferous vegetables? Nagtatanong sila, ano ba yung mga cruciferous vegetables? Siyempre, meron dyan yung broccoli. Number one yan. Ang broccoli natin, hindi naman forever mataas ang price niyan. Naku, sa divisoria, may sasabihin na ako, 80 yung isang, yung isang tumpok niya, 80 pesos.
1: Kaso yung pamasahe mo naman doon, nursery ka.
0: Kaya pag bumili kayo doon, maramihan na. Pero it is really fresh naman kasi minsan pag pumupunta kami ng divisoria, eh, number one ko yung binibili kasi favorite yan ng aking anak, ang broccoli. Yes.
1: Eh ngayon, summer, medyo also, mura.
0: Yes, medyo nga mura eh. Kaya pag pupunta ulit kami doon, ako, yan na naman, broccoli na naman. And also the cabbage, yes, and cauliflower.
1: Yes, cabbage.
0: And also kale, yeah, or spinach, and
1: mustard, mustasa, pechay, yan.
0: Yes, mga green beefy, yan, mga yan. So, kailangan kasi sa plate natin, mas maganda talaga, at mas maganda rin tignan na more vegetables ang ating plate kesa sa more meat, di ba? So, at iba pa yung mga, yan, aside from the cruciferous vegetables, we have also the carrots. Usually, yun talaga ang ninalagay namin kasi it is high in antioxidant, very powerful antioxidant ang carrots. Ang carrots kasi, na panood ko na even if you boil them or you just eat them raw, same pa rin yung nutrients na makukuha mo. Yung iba kasi na mga vegetables, kapag pinakuluan na or linuto na, medyo naalis na yung, yes, yung kanyang nutrients. But here sa carrots, kahit na ano mo, boil mo, gisa mo, or kainin mo lang siya ng, yes, it's very powerful talaga siya, antioxidant. At saka ganun pa rin. And of course, it supports immune functions and helps protect healthy cells. So, it is better, di ba, pag sa prevention talaga, natin siya, kailangan natin siyang kainin to prevent any illness sa katawan. And also,

0: KXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
1: Kayo'y nakikinig sa Himpilang DXKI, 1062 kHz AM band, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga istasyon ngog sang South Central Mindanao. Signing on sa adlaw nga ini sang Lunes, June 15 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo. Another day, another broadcast para sa aton nga istasyon nga nag-umpisa sa pagwaragwag sa alas 5 sa kaagahon. Kag ang aton nga sign off is alas 9 sa gabi. Kag welcome gid no sa aton nga early morning broadcast sign on program. Pinaagi sining aton nga programa. This is Daybreak signing on. Kag saliwat, ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa agang ini. Nagapangumusta kag nagapanamyaw naman sa inyo tanan. Kag kaupod ninyo, nagapasalamat sa Ginoo for another day nga ginhatag niya sa aton. Welcome gid ang inyong mga mensahe, no? Shout out diri sa aton nga program. Pwede nyo ipaagi sa text message kung nagapamati ka mo sa inyong mga radyo, no? Ang aton nga cellphone number is 0963-180-1469. Ang aton nga Facebook page, no, kay naka FB live kita subong aga is 1062DXKI-FEBC Radio. Search nyo lang, no? 1062DXKI-FEBC Radio. And then like, follow, and share ang aton nga FB page. Ayan. Okay, kag may agagid sa nakabugtaw na kag nag-engage sa aton nga FB live program, no? Good morning kay good morning kay Sister Pressy Bernardino, no? Kay Dondon Kagas ang atong kaupodino. May ngagas sa Bernardino family. Siling niya, have a blessed Monday morning. Blessings to you all. God bless us. Stay blessed and stay safe everyone. And God bless us all. Amen. Siling niya, no? Ni Sister Pressy. Good morning kay John D. John Michelle Ona. Blessed morning sa imo. Kay Sister Lenny Fonticha Babas. Amo man kay Sister Bevelin Hilahos Fonticha. Kay Sister Rose Kadungog Kihano, kay Sister Mitch Tyson. Siling ni Sister Lenny, good morning and God bless everyone. Maying agaman kay Ate Daisy Calixton Flores, good morning sa inyo ni Pastor June. Kay Sister Evelyn Sira Ambahan, ang akon pariente. Maying aga sa inyo, no? Sa Sira and Ambahan family. Kaga mayang pagpamati dira, no? Kay Ate Ami, good morning. Ate Ami and husband. Yan. Good morning kay Sister Alcina Ria. Yan. Kay Dai Panganiban Roque, kay Sis Pinky Ortiz Estrella Aurelio, kay Brad Ronnie Sim. Amuman kay Servic Lagora,

March Agarado Samintar kay Sister Rose Kadungog Quijano and Sister Mina Clemente de la Cruz. Good morning. Sa Sinaon family, Maing Aga, Nay Helen, Nay Piring, and Joanne. Yan. Good morning gid sa inyo tanan kag maayo nga pagbugtaw, maayo nga pagpainit-init sa aton mga tiyanda. Ang iban ga ligid-ligid pa sa higdaan, no? Nami pa tulog. Blessed morning siling ni Sis Evelyn Ambahan kay Sister Leia Pradas. Good morning Pastor Alex, blessings to everyone. Good morning sa inyo dira Sister Leia, no? Kay Brad Rene, no? Si Kumaring Leia and Brad Rene Pradas. Kay Marge Agarado Samintar, siling niya, good morning everyone, God bless us all. Amuman kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dira sa Barangay Grinyo sa City of Tacuarong. Gumayang aga sa inyo, no? Kay Ate Isha and Pogi Andre. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez, may aga sa inyo, Ma'am. Siling niya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. God bless, halong satanan. Halong gid, no? Sa mga magabiyahe, kag whether kamo mag-drive or mag-commute, no? Dubli halong gid sa kadalanan kay kinanglan nga focus gid ang aton nga pananawan, ang aton nga attention sa dalan kung nag-drive kita, no? Kay baw kadamo sang mga vehicular accident, especially ang mga nagamotor, no? Kuan gid kamo halong gid sa pagmotor, iwasan ang mga krokari rada, no? Ang iba hindi gusto magpa-overtake. Yan. So halong gid, no? Isipon nyo nga mapuli pa kamo kag may maghulat sa inyo, may maghulat sa inyo sa inyong balay. Okay, so muna ang aton nga mga early morning greetings kag happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, June 15. Katunga-tunga na, no? Kag abri klase na, start na sang klase subong adlaw, sako gining mga maestra, no? Mga estudyante. So, subong adlaw kag happy anniversary sa mga nagahiwat sang ilang mga anniversaries, especially wedding anniversary, no? Kabay nga maging meaningful kag masadyang inyong celebration subong adlaw, no? Haranahon ta naman sila sang aton nga birthday song. Ang title sini is Dearly Beloved. Yan, pagkasundan sa aton nga Portals of Prayer.

Ang aton nga oras alas 5:13 sang aga kag padayenta sa aton nga program. Yan. Ready na ang kape kag tinapay ni Joanne. Joanne sinaon may nga aga dira no kay Pastor Jesse kay Ma'am Diding Cameros kay Pastor Eliazar Coelho. Good morning sa inyo. Manami gid nga magpangape subong nga aga. Especially ang native nga kape. Okay, kag naharana ta na ang aton nga mga celebrators subong adlaw, no? Yan, kabay nga salamatan dagid ang Ginoo, isa na namang katuig ang nagligad, no? Isa ka milestone, accomplishment, paagi sa bulig sang Ginoo. Kag subong aga, aton nga basahon ang aton nga palatukuran sang aton nga meditation subong nga aga, and it is found in Numbers chapter 22 verse 31. Numbers chapter 22 verse 31. Kaga ang pulong sang Ginoo nagasiling in Numbers chapter 32 verse 31. Dayon ginpakita sang Ginoo kay Balaam ang iya anghel nga nagatindog sa dalan nga nagauyat sang espada. Gani nagluhod si Balaam sa duta. Kay amo ning aton nga key verse, no, subong nga aga kag ang background sining aton nga pag-istoryahan, no, kay dirita makuha sang mga leksyon, no, nga mga balo naman naton subong adlaw. Ang Book of Numbers is the travel, records the travel of Israel pakadto sa Promised Land. Halin sila sa Egypt. Sang ginluwas sila sang Ginoo paagi kay Moses sa mga kamot ni Pharaoh. Kag pagkatapos sang 40 ka tuig nga pag panglakaton sa wilderness, no, sa disyerto, kamingawan. Pagkatapos ang 40 years, no,

lapit na, no? Lapit na sila sa promised land. Kag ang ilang kadalagan, nabatian sang iban nga nasyon. Ang ilang mga kadalagan, ang mga milagro nga ginahimo sang Ginoo, no? Kag nadlok sila sa mga Israelites because of what happened, no?

propeta. Kag pagpakamaayo kag tunglo, no, blessing and curses. Yan. Isa siya ka sikat nga pagano nga propeta sa ila lugar. Pero ang Ginoo naghambal kay Balaam nga hindi niya pag-i-curse, hindi niya sumpaon ang Israel. O, may instruction ang Ginoo kay Balaam. Pabayi lang ng isani King Balak si Balaam nga kung i-curse mo ang Israel, no, pakamalauton, no, kung pakamalauton mo ang Israel, may ara siya sang padya, may premium, no? Kwarta and honor. No? And na-attract si Balaam, so gusto ni Balaam nga pakamalauton ang mga Israelites. Pero sinisang Ginoo, hindi pagpakamalauta ang Israelites. But eventually, naglakat sang Ginoo sa iya is hindi pagpakamalaot, kundi blessing. Kag sa isa niya kapag panglakaton, may natabo, no, nga ang ini si Balaam nga makakita sa mga supernatural, spiritual nga mga bagay, wala niya nakita ang nadangki. May ara sang anghel, sang Ginoo, nga nagalambat dito sa dalan, kag ang iya espada nakahukas, no, ready na. And tatlo ka beses nga hindi mag-agi ang donkey, no, pero hindi mak-

nauyunan nga tawo pero wala nag-work out, no, ang inyong relationship. Or maybe mag-asawa man, no? So, ang aton nga instinct is mag-reklamo. Mayara kita ginalagas nga oras. Masiling kita nga, Lord, ano man iman, gadali-dali na gani ko, na-delay pagid. No? And so we complain sa Ginoo, nagareklamo kita sa Ginoo. Kay ginaisip tagid nga dapat amo gini ang matabo pero mayara sang mga langanin. Pero wala naton gina

balo kasang balita. Kag madamo kita mabatian nga mga sari-sari nga mga opinion kag mga komentaryo sa mga ginatawag nga mga vlogger, mga influencer no sa internet. But in spite sang tanan nga mga impormasyon nga na, no, madamo sa ato nag-struggle nga ma-discern ang direksyon sang Ginoo nga pagsalig. No, amo nang pinakadako nga danger no nang ang aton nga pagsalig, dito na kita nagsalig sa sarili naton nga painuino kag sa sarili naton nga kumpiyansa kita sa sarili naton nga abilidad instead of trusting the Lord, no? Kaya kung kisa masubrahan ka

sa aton espirituhanon niya paggabuhi. Kun may ara kita sing kasiguruhan, kun ay baluan aton ang yara sa unhan, kun may kapaturan kita sa pagpangabuhi, may ara kita kaisog sa pagpangabuhi sang aton presente. We can live a confident life in the present if we are certain of our life in the future. Amunin nga kung aton yalang taon, kinanglanon gid nga matun-an naton ang pulong sa Diyos. Kay may mga butang siya nga ginatudlo sa aton na tuhoy sa palabuton. Anong matabo sa palabuton? Kag kun aton ini may baluan, yan, may ara kita kaisog. May ara kita kabakod sa pag-atubang sang aton pagpangabuhi subong. Kay nabaluan aton ang yara sa unhan. Amuni nga importante gid nga magtuon kita kag magpamalandong kita sa pulong sang aton nga Dios. Amo ini nga sa pagtuon aton subong, ma-concentrate kita sa Psalm 119. Ining Psalm 119, pinasahi ini nga salmo. Kay una sa tanan, kung isusaon naton ang ini nga salmo, Psalm 119. May madamo dra siya nga mga pulong nga gingamit na tuhoy sa pulong sang Diyos. May gingamit dira siya nga pulong nga law, testimonies, way, precepts, statutes, commandments, judgments, word. Tipila lang na sa madamo pagid nga mga ginatugnaton synonyms, no? Different titles of God's word. Kay ang focus ng Psalm 119, amo ang pulong sa Diyos. Kag hindi lamang amo sina, kung aton usisaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, Salmo 119, may ara nga pagpakamaayo kag may kaayuhan sa tion nga ginasunod naton ang pulong sang Diyos. There are blessings and benefits the moment we follow the law or the word of God. Nadumdumo na ito, no, nga ang salmo, wala iniya sang kapitulo. Kay ang kada isa kasalmo, lain-lain ini. Wala siya sang kapitulo. May bersikulo siya, pero wala iniya sing kapitulo. Amuni nga wala kita nagambal salmo, kapitulo 119. Kay hindi niya chapter ang psalm, no, apang ang bersikulo. Amo ina iya ang makita na tondri, no? So Psalm 119, amuning aton pagalan taon subong. Ano ang mga pagpakamayo? Ano ang mga kaayuhan nga imo kag akon nga mabaton sa tion nga nagatuon ang Dios? Ang una dri nga butang o kon pagpakamayo nga makita naton sa aton mismo nga passage of the day. Psalm 119:44-45. So shall I keep thy law continually forever and ever, and I will walk at liberty, freedom, for I seek thy precepts. Anong ginambal sa sining dinalan sa kasulatan sa aton? Ang isa sa mga pagpakamaayo nga mabaton naton sa tion niya ikaw kag ako. Hindi lamang nga nagabasa kag nagatuon kita sa pulong sa Ginoo, kundi ginasunod naton, ginatuma naton ang iyang mga mando, pagpanghangkat, pagtulunan, pagtudlo, mga pagsabdong sa aton. Ang isa diri kadako nga pagpakamayo, amo ang ginatawag naton freedom. Nga importante ang ginatawag naton kahilwayan. Isa kabutang nga makita naton sa aton pagpangabuhi nga nagahandom gid kita nga mahilway naton ang aton kaugalingon.

0: maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Tayo po ay magsisimulang mag-aaral ng aklat ng mga taga-Kolosas. Ngunit bago tayo pumasok sa aklat na ito, mas mabuting magkaroon tayo ng pangkalahatang ideya kung ano ang nilalaman at direksyon nito, bakit ito isinulat, at pagkatapos ay sasagutin ang tanong na bakit kinakailangang tayong mga nasa 21st century Christians ay mag-aral nitong lumang sulat ng Apostol Pablo tungo sa mga taga-Kolosas. Narito po si Brother Juram Ramos para sa pagsisimula ng ating pag-aaral sa aklat ng Kolosas na may pamagat, Why Study Colossians?
2: So ngayong umaga, tayo ay magsisimula sa pag-aaral ng isang bagong libro ng New Testament at nais kong tingnan ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolose. No, yan ang ating sisimulan sa ating pag-aaral. At para simulan itong serya na ito, nais kong magbigay ng background dito sa sulat na ito, pagkatapos ay sagutin ang tanong, bakit kinakailangan tayong mga 21st century Christians ay mag-aral nitong lumang sulat na to na nakabilang pa doon sa first century? No? So, why study Colossians? No, bakit natin dapat pag-aralan ito? Mahaba ang sagot ko dito sa maikling tanong na ito, pero bago tayo pumunta riyan, ay maya-maya, nais ko munang simulan with a background ng letter na to, and then sagutin na nga natin yung tanong. Actually, yan ang madalas kong ginagawa. Every time papasok ako ng isang bagong letter, pag mag-aaral tayo doon, magandang magbigay muna ng overview, no? Para makita natin, parang ito ay mapa. Makita natin kung saan ang direksyon, ano ba yung contents, ano ba yung laman nito, ano bang magiging direksyon, ano bang background nito, ba't ito sinulat, etc. Dahil ito ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pangunawa ng salita ng Panginoon. So, sasagutin kong tatlong tanong. Unang tanong, sino sumulat nitong letter na ito, no? Itong letter na to ng Kolose ay sinulat ni Apostol Pablo nung siya ay nakulong malamang dun sa Roma na mababasa natin dun sa huling kabanata ng Book of Acts. Nung panahon na yon, sinulat din ni Pablo hindi lang yung Colossians, pati yung Ephesians, yung Philippians, at saka Philemon. Kaya nga itong apat na sulat na ito ay tinatawag ng iba the prison letters, mga sulat nung siya'y nakabilanggo. Pero yung kanyang pagkabilanggo, hindi talaga yung pagkabilanggo na nasa utak nating nakakulong, na may rehas. Malamang ito ay house arrest. No, kaya malaya siya nakakaikot, pero siguro may kadena pa rin yung kanyang kamay, pero mas nakakahalubilo niya yung ibang mga tao, nakakatanggap siya ng mga bisita. No? So, ito yung tinatawag na imprisonment in Rome na may kita nga natin sa Book of Acts. Ang tanong, kanino niya sinulat ito? To whom was it written? Itong sulat na ito ay pinadala sa mga Kristiyanong nakatira sa Kolose noong mga AD 62, taong 62, no? At ang Kolose noong panahon na yon ay isang maliit na town, no, na nandun sa lugar o sa rehiyon na kung saan makikita natin yung pitong iglesia na nakabanggit sa Revelation chapters 1 up to 3. Ito ngayong buong rehiyon na ito ay bahagi na ng tinatawag natin ngayon na Western Turkey. At itong Kolose ay ang layo niya, mga 160 kilometers, ang layo niya sa Ephesus. Ngayon, sa akin, medyo striking ito. No? Kasi, nakapunta na ako ng Ephesus sa awa ng Panginoon. Na sa grasya ng Panginoon Diyos, ay

Nalaman nila patungkol sa mensahe ng Ebanghelyo. Bakit? Paano nangyari yon? Ganito ang nangyari. Posible. Posible, habang may ministry si Pablo ng mga 3 taon sa Ephesus, napadpad doon si Epaphras. Si Epaphras na taga Kolose. So napunta siya ng Ephesus, hindi natin alam kung bakit. Napunta siya doon, narinig niya ang preaching ni Pablo, and posible rin, nung naborn again siya, narinig niya yung mensahe ni Apostle Paul, nagpa-train na rin siya kay Paul. Remember, 2 taon niyang tinitrain yung mga disciples dun eh, sa Hall of Tyrannus eh. So siguro, si Epaphras sumama na rin dun sa discipleship training ni Apostle Paul doon. Nung na-train na siya, bumalik siya sa Kolose at nag-share siya ng gospel dun sa kanilang syudad. Kaya, pagbasahin natin ang Colossians 1 verses 5 to 7, makikita natin na dahil kay Epaphras, narinig ng mga Colossians ang Ebanghelyo. Tinan niyo sabi ng Colossians 1, 5 to 7, sabi niya, "Of this," itong mensahe ng Ebanghelyo, "of this you have heard before in the word of truth, the gospel, which has come to you," dumating sa inyo itong Ebanghelyong ito, "as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth." Paano dumating sa kanila? Verse 7, "Just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant." So kita nyo, yan ang nangyari. Kaya ang Kolose, nakarinig ng Ebanghelyo dahil si Epaphras na posibleng napunta ng Ephesus nung ministry ni Paul doon, na disciple siya doon ni Apostle Paul for a while, pagbalik niya sa Kolose, siyang nag-preach sa kanila, at tuloy nagkaroon ng mga mananampalataya doon sa lugar na yon. Now, posible rin na si Epaphras ang kanilang naging pastor. Bakit? Dahil sa Colossians chapter 4 verse 12, may kita natin yung trabaho na ginawa ni Epaphras. Sabi ng Colossians 4 verse 12 and 13, "Epaphras, who is one of you," so tagaroon siya sa Kolose, "a servant of Christ Jesus, greets you, always struggling on your behalf in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God. For I bear him witness that he has worked hard for you and for those in Laodicea and in Hierapolis." Etong mga lugar na to, sabi ko nga, ang Laodicea, malapit lang. 20 kilometers lang ang layo niyan sa Kolose. Ang Hierapolis, 30 kilometers lang ang layo niyan sa Kolose. So, posible, itong si Epaphras, umiikot. No, may time, papastoran niya itong Kolose, and then bibisita siya sa Laodicea, and then bibisita siya sa Hierapolis, at siya yung nagsaserve as their minister. No? So, maaring ganun ang nangyayari sa kanya. Kaya, yun ang sagot dito sa tanong na to, kanino sinulat itong letter na to? Ito'y sinulat sa mga taga-Kolose, paano nagkaroon ng Colossian Church? Dahil kay Epaphras. Okay. Now, ikatlong tanong, bakit ito nasulat? Ba't nasulat itong letter of Paul to the Colossians? Well, hindi klarong nakalagay dito anong dahilan bakit ito sinulat. Walang nakalagay doon, kaya ko ito sinusulat dahil sa ganito o dahil sa ganyang dahilan. Pero kung babasahin natin yung laman ng letter na ito, mahuhulaan natin bakit. Sa Colossians chapter 1 verse 8, makikita natin na si Epaphras nga ay nagbigay ng magandang report kay Pablo patungkol sa kondisyon, sa spiritual condition ng mga Colossians. Sabi niya, grabe yung love nila in the spirit. Si Epaphras nagsabi noon. Ngayon, hindi nakalagay dito na si Epaphras din ang nagbalita kay Pablo tungkol sa problemang nangyayari sa Kolose. Pero posible, sa kanya din galing yon. No? So, hindi lang niya sinabing Paul. Praise God, no? Ang ganda ng spiritual lives ng mga Colossians. Talagang yung kanilang pananampalataya, nakikilala, ang kanilang love, ang kanilang faith, ang kanilang hope, nandun. Pero,

Maayong aga abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, Hunyo 15, 2026. Sa aton balitaan diri sa DXKI Balita, ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, masobra 500 ng mga senior citizens sa Coronadal nakabaton sang birthday cash gift halin sa LGU. Retrieval operation sa mga nadula sa landslide sa Tiboli ginuntat bangod sa peligro. DOH SOC Sergeant na nagtag sang 5 million pesos nga balor sang bulong matapos ang magnitude 7.8 nga linog. CHED gin siguro ang on-time release sang test allowances para sa mga benepisyaryo. Tigang bugas sa relief goods sa Jensan gin paklaro sang DSWD 12. Coastal uplift na obserbaran sa pila ka baybayon sang Glan matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Tulay sa maasim narumpag sa baha, mga residente nagapanawagan sang gilayon nga bulig. Isa ka kilo sang shabu na kumpiskar sa Marawi Police Operation. Bata naigo sang natumbang kahoy ginbawian sang kabuhi. Plantation worker naigo sang kila.

ginpauntat na sa mga otoridad ang search and retrieval operations para sa isa ka individual nga na-report nga missing matapos ang landslide nga tuga sang linog sa sitio Koong, Barangay Maan, Banwa sang Tiboli. Suno kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Ronnie Dwayne Aquino, pila ka adlaw na nga nagapatigayon sang operasyon ng mga responder para pangitaon ang missing nga individual. Gani na desisyonan sang incident management team nga iuntat ang operasyon bangod sa hana sang peligro sa lugar, partikular ang indi mabakod nga duta nga mahimo magtugas ang panibag-ong nga pagtiphag. Ginpahayag ni Aquino nga napabalo kag naexplikar sa pamilya sang missing individual ang nangin desisyon kag naintindihan sunog pa nila base sa subong nga kondisyon sa lugar. Sa taliwala sang paguntat sang retrieval operations, ginsiguro sang gobyerno probinsya lang padayon nga paghatag sang bulig sa pamilya pagi sa PDRRMO, Provincial Social Welfare and Development Office kag Philippine National Police, South Cotabato. Masobra 5 ka milyon ka pesos nga balor sang bulong kag medical supplies ang napanagtag sang Department of Health Center for Health Development SOC Surgeon o DOH CHD 12 sa mga probinsya nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog. Lakip sa ginpanagtag nga supply ang paracetamol o Orisol, bulong para sa ubo kag pagsakit sang tiyan kag maintenance medicines para sa hypertension kag diabetes. Suno sa DOH, direkta nga ginpadala ang mga bulong kag iban pa nga essential supplies sa mga provincial DOH offices para sa distribution sa mga apektado nga komunidad sa rehiyon. Ginpahayag ni DOH Pharmaceutical Section Head Earl Granado nga gilayon nila ginpreparar ang mga bulong matapos ang linog samtang padayon man ginamonitor ang mga report halin sa lokal nga gobyerno. Handa man ang ahensya nga magpatigayon sang emergency procurement kung kinahanglan para masiguro ang nagakaigo nga supply sang bulong sa rehiyon. Nako nga bahin sang SOC surgeon ang naka-experience sang mabaskog nga pagtayog tuga sang magnitude 7.8 nga linog sang nagligad nga Lunes. Ginpasiguro ni Commission on Higher Education o CHED Chairperson Shirley Agrupis nga mabaton sang mga benepisyaryo ang ilang tertiary education subsidy o test allowances umpisa subong nga semestre pag indi na kinahanglan hulaton pa ang sunod nga semestre. Suno kay Agrupis, nalimpyo na ang master list sang mga benepisyaryo sang Department of Social Development. Gani gina-expectar nga mangin maayo kag on-time na ang pagpagguwa sang test allowances. Ginpayag man sini nga maglabot sa 300,000 nga test beneficiary sa bugos nga pungsod ang gina-expectar nga makabaton sang allowance. Lakip ang masobra 17,000 nga benepisyaryo sa Region 12. Ginauhag man ni Agrupi sa mga estudyante nga yara sa listahan apang wala pa nakabaton sang ilang test allowance nga gilayon i-report o ipalabot agod mahatagan sang gilayon nga aksyon. Ang test allowance nagabalor sang 10,000 pesos kada semestre o 20,000 kada tuig samtang ang tulong dunong program nagahatag sang 7,500 pesos kada semestre o 15,000 kada bulan kada tuig.

Nagapangayo subong sang gilayon nga bulig ang mga residente sang barangay Lumasal sa Maasim Sarangani matapos natiphag ang nagapanguna nga tulay sa ila lugar tuga sang mabaskog nga baha nga naglungtad Sabado sang hapon. Suno sa mga residente, dugay na nga nagahina ang istruktura sang tulay matapos man nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sang Hunyo 8. Mas naguba ini bangod sa sagunson nga aftershocks, lakip ang pagtayog nga naglabot magnitude 5.3 Domingo sang

nakumpiskar sa mga kapulisan ang isa ka kilo na shabu nga nagabalor 6.8 million pesos. Halin sa lima ka mga dealers, isa sa ila babayi nga na-entrap sa barangay Basak Malulot, Marawi City, Lanao del Sur, Domingo sang hapon. Kinkumpirmar sang local executive sang Marawi City nga nagbulig sa pagkasasang nasambit nga entrapment operation nga na-prison na sa police detention facility ang mga shabu dealers. Sa isa ka o particular sa

0: Barangay Government Sangtamugan kag Davao City Local Government Unit para sa pagpalubong sa nasambit nga 12 anyos nga bata. Gilayon gin ba farm worker sang naigo sang kilat samtang nagakarga sang bag-o harvest nga mga pinya sa pineapple plantation sa Banwasang Sumilaw, Bukidnon sang Webes. Nagaambon na sa palibot sang pineapple plantation. Suno sa report sang local government official sang Sumilaw sang natabo ang insidente. Suno sa separar nga report sang local executives sang Sumilaw kag Bukidnon Provincial Police Office sini nga Domingo, ginakayo sang biktima ang kamada sa mga bag-o harvest nga pinya sa isa ka hauler truck nga nakaparada sa isa ka farm to market road sa nasambit nga pineapple plantation sang kalit nagkilat kag sa Gunson ini nga nakitaan sa palibot. Wala na nakilalaan ang biktima. Wala naging panganlan ang biktima basis sa hingyo sang iya pamilya. Nakita na lamang sa mga kaupdanan sini ang biktima nga nagahirigdaon sa babaw sang karga nga pinya sang nasambit nga truck nga wala na sang kabuhi matapos na igo sang kilat. Ilayon gin dala ang pataing lawas sang biktima sa iya pamilya. Nagpromisa sang ayuda sa pagpalubong sa iya ang local official sang Sumilaw, isa ka bag-o nga banwa nga sakop sang probinsya sang Bukidnon nga ginas Kabig Pineapple Capital sang Region 10.
1: Balita Nasyonal.
0: Pisahan na sang elections o COMELEC sang Sabado ang disposal o pagguba sa masobra 2.4 million nga opisyal nga balota nga naimprintar

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.

0: Earthquake safety, quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Ang tatay para sa isang apat na taong bata.
2: Kahit ano kayang gawin ng tatay ko?
1: Sa limang taong gulang?
2: Ang galing ng tatay ko!
3: Mas magaling ang tatay ko!
1: Kapag 10 taon?
3: Di pala alam ni tatay yun, kasi ibang panahon nila noon kaysa ngayon.
1: Pag 10 ng 14 na taon.
4: Pasensya na kayo ha. Huwag niyo nalang pansinin ang tatay ko. Old fashion kasi yan eh.
1: 21.
5: Tatay ko? Nako! Hindi kami magkaintindihan. Makaluma masyado eh.
1: 25?
6: Nako, siguradong matutuwa ang tatay pag nalaman niyang napromote ako sa trabaho. Proud sa akin yun!
1: At pag 30?
7: Siguro, pwede nating tanungin si tatay. Tutal, mas marami siyang karanasan sa mga ganyang bagay eh.
1: 35.
8: Hayaan mo, pag-iisipan ko munang mabuti. At ikukonsultan ko.

0: kay tatay. Sa akin na babalikan, okay?
1: Pagsapit ng 40.
2: Kung ang tatay kaya, ano kaya ang gagawin niya? Ang galing kasi ni tatay.
1: At nang 50 anyos na.
3: Tay, sana narito ka. Marami akong ikukwento sa'yo. Sayang, kung pinakinggan kita noon, mas marami pa sana akong natutuhan.
1: Kaya ngayon pa lang, pakinggan mo na siya. Kilalanin kanyang galing at pasalamatan siya. Huwag nang hintayin na maging 50 anyos ka pa.
4: Mga dapat himuon pagkatapos sa linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
5: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
4: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
5: Asisteran ang mga tigulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
4: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
5: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
4: Kung luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kung may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
5: Kunyara naman lapit sa baybay, kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
4: Ining panungdog gindulong sa inyo sang FEVOX NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.
6: Ini ang 1062 DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
7: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

Isagid ka maaya daayad nga adlaw sang Lunes dira sa imo abyan. A 15 sang Hunyo 2026 kadasig sang aton inadlaw. Padulong naman kad kita sa second half sang sininga bulan. Kabay okay kadira abyan. Kumusta ang imo nga bugtaw? May lang kahapon way kita sang nabatsyagan nga mga pagtayog. Kumusta man ang mga panimbahon sa aton mga